0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: The CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Natanggap na ng House Prosecution Team ang sagot ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment na iniakyat ng Kamara sa Senado. May hanggang June 8 ang prosekusyon para maghain ng tugon sa Senate Impeachment Court, pero inaasahan ng lead House Impeachment Prosecutor na mas maaga nila itong magagawa.
3: Sana matapos namin within the week para lahat ng responsive pleadings filed na with the Impeachment Court.
2: Inaakusahan si Duterte ng umano'y maling paggamit